Basi pe mi bali bisika bozali bino ba ebanso bondimi ko sangana na biso pona ko kumisa nzambe tozali ne sengo mingi ko yamba bino na kati ya milulu oyo pona ko kumisa Yesu ya solo yasolo ko kumisa nzambe pesa kansai na mitema mpe epetiaka milimo na biso pe pele na kati ya motema nzambe ko kumisa nzambe na losambo ezali lokola mapapu mibale ya ndeke komema biso likolo ti na mozindo ya motema nzambe nalobia Yesu na biso nzambe na biso aza kitoko makasi yango wana azoyoka oyo yozoloba na oyo nga nazoloba moloko oyo yozoloba azoyoka ngo mpo loyembo eza monoko nzambe oyo ayokaka mpe alobaka yango wana na osengano telema kumisa nzambe biteni ebele minoko ebele bikolo ndenge na ndenge me nzambe azaka moko tata na biso banso yango wana nguya nzambe ekokitaka na loyembo na ndenge tozoyembela ye mpe ebongolaka mokili mbongola mokili mpe ya bomoi na biso eyaka na ndenge biso tokumisa nzambe.